fire ya papa papa pa rega da da busca panda da busca pa na o mu biara sori e wona wo posu sa kna mai wona wo su sa na twi enkra wona sori sa wo na enumre ya dinya mi jo ya promasio e wo yesirimo e wo yesirimo e wo yesirimo e wo yesirimo e wo yesirimo ma wona mena na bompae ma wona mena na bompae ma wona mena na bompae ya papa papa papa ni enkunya tu ni biara sori e Ah, sorry, ah, sorry. Edi chisha wa busiane swa. Ene yedi nyamija. Ene yedi krasino. Ene yedi wojo. Ene yedi brenasi. Ewo yesirimo. Ewo yesirimo. Awo wamu mubiara. Emre mne jumani shika. Ah, sorry, enyumre. Ah, enyumre yedi nyamen krante shiano. Ene yedi krante shiano. Ene yedi krante shiano.